bani ba ma bani ba mani ta ba mani da re ma bani da re mani da re ni ba ma ba. Ba ba ni ba ma ni ba ba ma ni ra ni ba ba ni ra ni ma ni da ni ni da ni ba ba ni da ni ba ba.